vraiment maman. Nakali sa koza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naibi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo maman. Oke ko finga nga e pa ya Musa. Olobinga nazali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutachaka motema. Obani ko finga nga ndumba.

Etina paro siri singai, otindi mokanda na kisasa, monsi otindi na braza. Indumbe za punition te mamu, oye ba mamu e swingai. Nalinga ki dayon na funda yo mamu, inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe, oyo salaka. Na tegisi yangwe pa yo, po aziki selangai film wana, mamu, kumangai. Ndenge bakumaka Yesu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamwisaka nga na monoko ozandoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba na kotambwa na mwasi ya libala

dosse de no corona tradio chat mo wata la wor wali ma clairi bajak tibe do boge hi jagonda e kawre no di ya len mo tano da gel hunda blam jo seconda e bon bi tuna ila ma gabil be ko fuglay di hudo ni chi ma gasen dire dola e dina jo jo pa hadi fag ni solay no di hudo da chi hi jagonda e bon bi tuna ila no toy toare andi ka kawr ma gasen le de mon ili mota atikan to ma hira mo tano ni windi kaine amandi hudo na ra chi hi jagonda e bon di ya len fer bi tuna ila urjo jor tuma tala urna selga ke ke la burna na Fatime Malato le yetu ko den difare ni fere na dingse sangwe ku yang kreo sara unen dobe dai mai pu yang hatke jambe ndi yetu la de ne Khadija Oki toi ngai mai disse de tapa yetu jeng ku yang kreo na ila Fer wa renda di hin bay gun ka gutay dan je way gorjon bimbil may dogo Musailo hayti man man bi dimo tan ga gin sala aday na wa kay pa kawre no jona ding manan sen bilega jamenam tilin hudo nda ching day jon lem ti non di wi mo kando le bilega kununu le ndo le bilega waliya no ndo genen aday no ferenen abenalan kay lay blana natinen atron pot kay lay blana da datem ga no wang bay sway wi nda ga jon yang ki get faga ben Jack Timani Bechow Kigina Ila. Narakul Rora. John Dima by Wargo. Count you on.

0: mandil nan samotan sobo fuyiga ga wi ko yangrew ta zoro sobo fuyiga zo nan nan zoro mai zo la jarbi nan kadim ye zoro sai zo ah jarbi raw araw ka lay do ka ne jo ka le no bil no kal no bil na choy twa
1: ding ding ding ding ding ding ding ding
0: kam po jak be werbe yaw la ila kaina no mang ma po ni po gi jak boni paf ko no maga i jak ni kam tu way ci gal pu da yar ma mang dan dina gen landi ni be gar bay tu wamba delegue ni hu do no shin ma ti gi aron so ma ka wa bili gi jamina la mandile ma sen samata na sen dogat so poine no jarbi oh sa no da mandila ta.

yowa manen jamina radio tazama kakara jomi to zabi to tomal gebe kala be mazam da manen to nang emza kun jama be no to cham jama ne minute jama nan yiba betlo serman ta mi to za iza dan zabi kakara jo kala be risiri yi ta zan man maka be gna na vendredi vendredi zanun jama sai ta tribuno ma fi juwe fi mum gwa fa bishi wa jinar gwan jama gwa tatal yi ka ben teknika sa wa ko yankro akwai ba ka bete ne kan ta doye namla ma din ka jija togoi ta guayo ara ya ban ka bin teknika ko de ju dan tem dan ko de ba mi furwa gon ka ku ta doye be da ma ta fa guaye a ibn jabdi pafi fatime malato ta ban ka bin ban de ju dan tem kan a mi ta fa bo gon ka ku fatime malato akwai ta doye be yo na galalin tuma min din jimi ga ban bayar sarmana bi manowe mi ga fa ba mai kai balan so to zama man zama sanaba afi ga san wai ko yan kiro mu sa zalalin ka fa fara mi ga ban bayar sarmana ba kabin technique.

Aye, na mata kwanju bilma bi dana na tocham chamal minute jama dapi de teling ye bato ye to dama pa ka be tekne sanwe ko yankuro na malama di ne kaji ja to goy. Pour les dentaines, Fatima Malato, dama fa ba wabi di mi jobni pa fi, ma se mo jibe na tek ten ba kabin technique.

tani radong walda jok labar go defi na defi chat kay nga defi len ase doyam quebec kay nglo fu donc kumi gum kay nchabe galma tura odega jamen tani kay nga defi len amna kene may labar veidi fun masana awa veidi sumse la regulo diglin vi golia da gudena den chut gen geni klo kam gen mi sanbe fo yang creo rum da tulin gen ti kadija ogi togoy awa veidi chade glo ngom jam launa sema kaf magali gara de chat vet kenin ti fatime kaja malato lo fonto ko lam tani ki ni ko mandele na la joko la prof me re um de bi be ke minano cha bru mol ko ron fe lo vin dia ki de be ni ki masan non kafi ka ni ki sa hay dinet na cha de cameroun no heli hen non kafi ka ni ki do fun masana ni ki masan ke tu ya ka ni ki de mo lo ka na ni job don me san we hidi kadija ka ni si ka to lo ka ranol de bi prince tu ni he hum de bi ni so masan non kafi ni

kigedebe nigi masanum kafi ka nigi sara dan tuni dikina gade levanto tammi Abdelaziz Dafsia Haga yan jokli gemulla haga jean nigi jafti be haga agana ganum kafi jafti be ganna nigi sawul gon banum kafi kigedebe te devantigia gade levanto tammi lesten jibesu yan jokli ge Samuel jibesu le to ga nigi kafe brono brono ne fi ganan ge de fan ti ga ge sa fu dom gon banu ka fi han gi de be ka ni sa kay se gale jari ka ni jok de ga sa kele nar ge ni jok de ju fa dam na dam na le bo bu dam na bu wala ka de fan ti ga ki de be ka ni jok de go ke martin hamata just fi amat na wasu non kafi ki gi debe nigi sara ni tuni dikina nigi sa kais gal chapwa na yan mar ki gi digo sa dembe sa gal mursali ki gi debe sanwe kanto wulam go ram no diploma ra

Assalamu alaikum na isa kan gite min di haka kalkala wani studio na bana rode jere haka no general kalkala gite na bana mun zan tala min mun ga kiyana rama sai ni haki gite ki azu raga du ki ya raka ya mu Allah ranga dawaje ko le wana belle ya bire de bela kaman do yin kaman a cha da ranga da isa biso mun tai ro ko yin din da yin san ma kala ko kire san yin kanan jima kala kaman jima ya ndi jima ya ranga da yin do so hera na to ma kan ko ha kaman da yin tun no yin ben hera ika mutina ban nan sun do tarmi da nemi hawo ngami yo ya kede ngi kula da kabin technique ya kula ga ya ta jamu ka sare mutina ban nan sun yo mi yo ma charal da dum gatan mun ga kula dum on awon da kabin technique yo ma charal dum ngi chana sangu ka yang kreu dan wadar mar tingal da ngina ja apolan ga iton ma dal da ngi de ngi dugan ya da mar tingal ja chede kadija o ki to goy dan ki ngi ja apolan awarai awon dreji dan tingal ma charal la da gar mun do mun ngi charga fatime ka ja malatu de wede mun do ngi gen yende mu gi yende mu dum ga chella micro ga piya bar ngam no tra me dem ngi sandi nyanna ga tala walla ci dinga way ibrahim mamad dambo mi ga pi ga gere kam ngi mu koy monoro bali ngam bar ganam cabine technique ira tala mun ka sa tayu ni mendiki ga kenna ga re waddo mu koy monoro bali cabine technique